0: 0556692445. Hello, good morning.
1: Oh, Philly.
0: Brock up now.
1: Apombo
0: for Adam now, so
1: Adam.
0: There are dear.
1: Well, maybe I bet me the one I never done after.
0: Ena ewo mu na o ma meka che ni se wa kwodwe nko obi nti sa ta azu no de ma nso no faka kranka ho
1: so faka kranka ho
0: ai na bo
1: na me ta ma o ya kwala na na o hwe mi no se o abi a o si ene mi o fa si dis ti mi to ga ni na wa re a se mi ni tu mi se meka ta ti nchi ni ato bi ka ho e ti mi nso se me nyira se me futa vinga na na me di sa di sa bi de ba ma wa nso wa fine investment. That me nye bi amana se o di kontina ni na fufu mo no ku ya be ka se me ba mi ni tu kwa nkra na se o hwe mi e so bi o da waje mi o ba du sa ma ma bla bo agire ga kula se nye bi kwa fa mrew i ka ka na mi mo na fa ni sa no bi kwa he bi ko bi kwa je ma na en de ga no no ko nka fa ai na ta le nga o ka ta
0: ei o ma mi atiti ni mo ro ndu otu kwa nda o jina be bi a wo ka kire no no no
1: o ili a se nga
0: Million, Bosomi. Other, I
1: don't know who must be my son, he did it. I said,
0: I am a man of the three hundred. Me pacho ma me fo se mutie yen a ebia na odo wa ye wi odu sike nyina ahwe o ma wi me pacho nku huma obi a wate won so obi ofre ye bia se won ha ne ho enku se woni oba te dem na se kom de akwana so kom do na pano ne ba kwane akwane nchim pepepepepepepepepe penyi mu wo ye yi akwara so wo ye yi enkyre wo ye mu kom fa dwane ne ma akwara ni ni we na wa anya sa oti nkomo na ekoso radio so no. Demre will be ne make school next sika kan ehun na 20 da man kwan sem kwan nko obebuada en kwan ne sako go this kan we school mo mbo mo hwese mama san no awene ma wo mo no mo re fi se mama anidi situation bia wo mu bia ma o manhu me yenyi ma me ma